0: lo yu mua tu thia tu lai mua chai e mua nia inu ka lau li ka pa e ku lau tua rong li ku ya te u te tu e ma sa la wa tu ka e te chai ma li sa la wa tu cha te rong lu la sang sau si dem long che o she nia tang chua ni no ka tu lau li ka pa e ku tu lau tua rong li ku ya la che u wa i sha e la
1: rong long ma te chua she da la chana lu shi han da pen du sa tong chua he sa se ta ta ham la ya lin da a tu la nyang sa se nya ta no na mai ye sang chong tie ku o ya cha sang lao u a lang chua hai la cha che si na se phong lu rong tau chong long she da ka chuan chi tau sa ke na ka nya rong sa shi ha pe ma ta la shin chi dua